on air palabang so e balong pen sitame nalitum akashwani difwa jai mek arjilong ikji non stadio por por phai togra minute kep chok tanglo adun thu kangdu kodam malu na jai mek ang deng along kicheng si pokhila lek thepi kidun alunalam the hempu palabang solum arju iklona

Non het na li tum, kang du kordom malun na jay mek ang deng along. Mir mili rong bi pi kilun alun arju long tang lo. La bang so jay mek ang deng along adun tu alun arju ik lo nang. Beauty kiling pi la pen ari sang ho atum kilun. Alun alam te, adaprang adaprang sampri pulabang solun arju ik lo nang.

Kangdu kardam malo na jay meg ang dengalong adun tu alun arju iglo nang. The Kingdom Women Worship Team atum kilun. Alun alam te ajo kang ting chiklo su atu polabang solun arju iglo nang.

Kang tu kadang malu naja mek ang deng along adun tu alon arju iklo nang. Fresing di sol lapen, mir mili rong bi piatum kilun, alun alam te ranam akeng ri pulabang solon arju iklo nang.

0: So let's dig the hole and kick the devil in. So let's dig the hole and kick the devil in.
1: Arjumim, Arjuno. No na bang kaya kuputot la son tak tak la si alang lipan si tamini li amen di nang pachitan iklo nang alang lipen le la si nang limen ki kupilo
2: ni limen ke purtimi terang pi
1: ba amen jume o di purtimi po andi amen jume majuno
3: jume
1: di pini la puso na porahot nang lipen si tamay pini nilitumapan ang parjupon siya son do ma
2: Do.
1: Kupilo nang lini tumhan ang parjuponji ke?
2: Memory verse.
1: Pia memory verse lo?
2: Psalm number 23 verse 1.
1: Pupon
2: the
1: tha?
2: Lord is my shepherd, I shall not want.
1: Ako Bible lang ding pen, ako akaprek, ako do tulang ma nang lini tumhan ang ipuponji?
2: Do. Loon.
1: Loon sinang parjuponji. Kupia loon lo?
2: Jesus love me.
1: Oh, nang parjupon tante. Kado visita me arjuing tung di, Jesus loves me alone?
3: Oh!
1: Tumhan ang parjupon tha?
2: Jesus.

0: my soul.
1: Arjumi ulodi. Arjumi ulodi. Kadogo veta alang lipen litum pan ang parjupon alun. Koputhot ilitum ako arjupon tulong iklan. Alang limen le ako puthot ilitum arjupon lo ne. Nang limen ke?
0: Nilimen ke Jocelyn Tarupi.
1: Jocelyn Tarupi. Pini nang lipen sitame kupine nilitum apan lun ba memory verse nang ke tanpon jiason do ma?
0: Do.
1: Lasi kupilo ke cheng si nang lilitum panang tanpon ji ke nang parjupon ji ke?
0: Ning kachibi Bible memory verse.
1: Ante nang lipupon tha?
0: Proverbs chapter 20 verse 7. The righteousness man work in his integrity. His children are blessed after him.
1: Ako ka prek do tulang ma?
0: Do.
1: Kupilo?
0: Lun kilun ponji.
1: Pia lun lo nang likilun ponji ke?
0: Day by day.
1: Sinang lilun pon tha?
0: Day.

0: lapen lun si dami litum prekjam prekjam a lun di litum arju pon long lo lapen bible lang deng ki pu si dami ka prek a bible lang deng si dami litum arju pon long lo di mumar atum pen la si non alang litum pen a kopi ni ke par ju jia son do lang ma
1: do
0: kopi lo nang litum par ju pon ji ke lun kopi a lun lo

labangso jai mek ang dengalong adun tholun arju iklonang karbi cultural society atum kilun alun alam the kili kili karbi langpi bulabangso lun arju iklonang.

labang so jai mek ang deng long adun thua lun arjui lonang mohan singh han se la penari sang hua tum kilon alun alam the kachitong pini bang phuan pula bang so lun arjui lonang

lapona pornang litum lun cheto ja mek ang teng along mohon singh hanse la penari sang ho tum kilun ka chetong pini bang phu an pula bang solun arjulong tang lo la bang so ja mek ang teng along adun thualun arjuik lunang karbi cultural society tum kilun alon alam the one kaching hon pilongri pula bang solun arjuik lunang

labang so je mek ang deng along adun thu karbi cultural society atum kelun alun alam the kardom deng tha o karbian pulapang solum arju iklanang.

labang so je mek ang dengalong ka padu sialun arju ek lonang mongol synchro la pen aria sang ho tum kilon alun alam the wangnon karbi korte ingjir pulabang solon arju ek lonang.

non het nang le tum karbi la marjan alu na jai mek ang deng along hema kar jong pula bang so la marjan along robina kropi kilun halang parai jagwe pula bang so lun arjulong tang lo la bang so jai mek ang deng along adun thu alun arju iklo nang lam chak pula bang so ala marjan along khon si im terang la pen ni tu di mung pie tum kilun alun alam the seng nang hang he labang solun kabondake khon sim terang tangte arjuik lunang labang solun

labangso jai mek ang deng along adun thua lunar juit lo nang hon the po labangso ala marjan along bijoy lek thela pen mir mili rom pipia tum kilun alun alam the mantu si wang jinang po labangso lun ar juit lo nang

lopon por nang litum kar bilam marjan alun na jai mek ang deng along ason son alun ar julong tang la ke akashwani difu non stadio por por phaser kep chok da policy non malam so phi pen lote guwahati pen ka pache tak long ri long pata birta asami salam pen birta ar julong ikpo

Hindi gajal alun aja mek ang denga long pen, bangkas udha skilun alun arju long tang lo. La bangso aja mek ang denga long adun tu alun arju iklu nang. Hari haran kilun alun alam te aj bi he pula bangso alun arju iklu nang.

English alone aja mek ang dengalong adun tuhalun arju iklonang. Look surf pula bangso album along. Listen to your heart pula bangso lun. Rosel labang solun kilun ke Rosel teh tang te arju iklonang labang solun.

Asami slum merchant, ajay meg ang deng along atin tua lunar tu iklonang. Ahi tuk pula pangso alam merchant along. Kalpana patuari kilun alun alam te nonsense. Ridoe pula pangsolon arju iklonang.

Assamese la marjana lu na chai mek ang deng along adun thualu na ju iklo nang rodor city pulabang so ala marjan along jubin gard kilon alun alam the protidin pulabang solon arju iklo nang

Asamis lamrajana luna jai mek ang denga long kapadu siya luna rajuik luna. Protidin balapang so lamrajana long jupin guard kilun. Aluna rajuik luna.

0: kaprek kaprek evening gown ba frock kupima bang order
1: mm.
0: aro customize ta bonai piu aku a hood pen isi lason bia ba birthday poseta isi a theme do do dak kal difu bangal an popular kalilang la sobustu gohati ba popular ul isi a theme la silason hood bang nili isi order and dun dun nili pan penang an tum chichini che thek tum gohati pen ta order nang pipi hemi si ta isi wear the theme bo isi wear the color pol la hai hai address ja ta nili bonai pidun piglo
1: tang te mo penang lipulo nang lilong pi redesigner ka selama long nang lilong nang achirap dona tum ta dupu tang te la he hu nang lilong nang achirap dona tum phan ke nang litong training mate sikke la pu ki pipon ma mate ami thang tum ki thek tak la pu son tong nang lilong ke wang ik ma
0: la dak ni lilong achirap don bang pe ke thak tum si ke se pe ke thak tum bang ke ami thang ke thek tang tum ang se sa designer bang ni li pidun po ba colors selection bang ni li upor nili pidun po alang litum tala son thot thak dam po nili long wan po por pen la si si ka chirap hi janlo alang litum han ta nili rap lo balang litum ta nili phanang rap lo la si non i si mane mi sen our size son si mane ka che thek long lo alang litum ta nili phan ta nang che than lo je hem ka solai ajat pusita mela dak pe nili tum continue kam ta klem long lok lo ama si nili tum hem ajat ta soli pamelo la so abustu bang our size dige long rap pet jalo la si alang litum bang ta ke thek ta la sa konon aka pre ka tum ta jun tu thek ser tum hata ni li si encouragement pipon bom je nang litum la pu hem ke do pen te ko pima ke thek nang litum bo naik nu ajhak tum bang ke okol pe ke thak chot kali ajhak tum aka pre ta thek je ne ba embroidery ta ke thek tum ta do ba knitting ke thek tum ta do la sa alang litum aka pre ke thek our size ke dualing alang tum claim ik noi pusini li than dun dun sa designing bang ni li me thang pi dun dun ba no na bang ke mane inut bang hiniye bang ke nang charli dun lo bunai ta bunai bom lo ta ni li tum college long matai si women cell pu do women cell along bang ta ni li apor ke dualing it ni li tum alu su su martum han an pang room po la ke roy tang ho embroidery a hin punoi ba knitting punoi stitching punoi tailoring punoi la haita isia por ni litum pipon po la somar ma ta ni litum isia se ke pipon po agut pen
1: tang te nang li ke inut college along assistant professor asai ke klema bang phi la pen an parta nang li ke inut ke texer fashion designer la sinang li la he hoi la pusona sai ke klem ke apora teng pen ko son se kapachun nun theklo
0: a prang si bang ke nili sob alam than the pen prang pen ke nili son alam than igi la bang ke ilitum parsa bang ke kacharli do nei lo ka pacharli bang teng ni pon pedet nei nili la an ke klem un la bang ke lo charli le pusante nili thek thilo ba la an ke nili anga mane papa prang dun un ede ji la se first bang ke nili matha lo je lo ka charli bang important pi lo ka charli thek nei la so phi si la la hai hai bang ta skill bang ke dorkar ili lo ka charli a logot la hai bang ta nang ve gi skill pu non bang skill pu lo la hai bang ke la si la bang dorkar la si a por bang ke la pulo ni li lo charli tang det pen si a por ka chi ulai la bang ke ni li ka por hi patang master degree patang lab lo patang det pen jun tu la so gap do lang ni li sakuri long le aprang la so gap bang ni li pane a por padam de pin pen ko pipi ma ni li ning ka ha la se so por ni li designing claim dun lo designing training and dun lo la se ke claim and dun lo la song bong ni li a ko research ta do lang research a sakuri ta ni li claim lang NCERT pu the New Delhi pen la se NCERT long ta ni li research siding dun lang ala dak ta New Delhi a project long ta ni li claim dun lang la si la so phi a ko la assistant professor claim dun lo la si ining ke hang abostu bangke kaita munit ke apol awi
1: ahol
0: la bangke non nili sumar bang hini la si apor bangke kom usumar phanda che langnang ili ar lu supi mar tum ke hemta che langnang ba esa kori che damnang kok la society long te ili du du nei sta mini li kaita ma tha je ining hang pulo ta apor ke mi thang chi ulai de kulo support si ili ki long ma la support bang ka por padam nang ni la si non isi nili ningje tung je sa sap o por ke long hota ili le a por padam dun ju mobile lang rong a ghonta ghonta le dak padam ji pata por ke chi

0: tung pursuing noi
1: mm
0: na sinang li tum success long wegi
1: me piglo nang li gitanda malam the la penchurolo nang li sonsuria sai do sitame nang li nili tum nang cho phapona teng pen wangsi pi ri ko sonsi design nang jima la e hoya puthak pinang anili tum chingki chethan pon longlo la si pini ke aporchok tanglo la si ili tum ka chingki ka chethan ke la pan le ington ikoklo na do me thang me kardom
0: kardom
2: la pon por nang li tum swarlo siang tong ajay mek ang deng along fashion designing puthak hut bang rohila teron pilapen rublin kropyang bong chu chu put arjulong tang lucky akashwani difu

0: folikul puduk. Ovarian folikul abangke laswa folikul arlo isi ati ason dosi haladak lang duji. Hala ati abang pu choklim galilang amatsi. Laso ati pan choklim ka paceplang ya pansi hala lang abang cerabdon po. Lasi laso ati choklim ka ceplang jike pura ceklo yon nangi.
1: Hala bang soti la kadu kewe kang tangklong.
0: Kang tangklong.
1: Ngaji abang apana bang ke ceklo yon nangi.
0: Ceklo yon nangi. Lasi mu laso ati neng tanglo te la bang ke ovarian follicle pen tet flot. Laso nangge tet jia bang ke arlo so tum aceklo ki dudu.
1: Ahut.
0: Ahut pen nikrep ho anbak arni ansi tet ji. Hala so ati bang tet po ansi pu usua hemanatu
1: pangnupo
0: pangnupo lasi halaso ahujung si pinso pen dimtar
1: pasilo
0: tangte pinso avente pen ke dam alang along ki du usu kapido api pen chitongpo ansi munidatun usu chipat hediti lasi mesena hu da pangke labangso afolikul langa bangda chibu phapo lapen ati bangda nangte phlopo amatsi apor dambom dambom note labang so lang ta thefak po lapen hala so fuliku labang ke kring hak po la si afrang asom tunai thim si ovari long do po bon si tam ni kupine ki chok che pena yo ahut pen note langa bang chi budun de dati ti ati abang bar plot po langa bang che barun de dati ti ba mantu ne hot bang ke ati abang he no dak po ansi la ke banang ya por ko bar be dati
1: bar be dati
0: bar de dati ti amatsi laso pustu bangke ovari along dukok lapensi apor dambom po angthe bom po kicheng ki le tum hini centimeter an bakpen puloti le tum ovarian cyst do pu lo
1: non hedang li pulo kopine pena joksi la bangso ga cheplang pulo hala kopine pen ga cheplang ku pi polo lage athe ke tu ji ke di
0: athe du sita non anta pu definitely abangke
1: pudak thekthela
0: pudak thekthela sitame la bangsolong isi ni ka charab dundu na ka charab dun bang mainly bang ke isi bang ke hormone imbalance pusi ki pu yong si munit along ki do hormones abu si yong si imbalance la pu kheli mili do kok lop lote la son je plang leta hai la si la so thi bang si no anta mane pu koi thit ge kali lang sita la son si ka je plang deti pusi hon de padu
1: sita kitin bang ke la han si kitin lo hai sita ot thip thek thela
0: ot thip thek
1: la helu po bang ke inut arlosu ni ovarian cyst do puko puson loka chichini po kuson loka patini po kala nang lihen pen thanda ngi ji ma
0: rong phara sang hu ovarian cyst ka cheplang ke arni si men men ma le ka cheplang ali la si mu pen ni lipu iglo ere tum ovarian cyst hini centimeter an bak thelo plo te il tum iron po la si aninkan ke ong plo te la su bang nang the bom nang the bom nang the bom po an si ninkan po thok an bak pleng lo te theso athi an bak anang thi lasi laso anbak nang thi lup lote suar lo tum o sugachi pathe hi panda kadik dan dui
1: katora do kok
0: katora do kok
1: halapu sondo lup lo dang
0: lasi 80% faru pen phan thokne ke anbak bang ke thang ki sungawe chuklem me se ni kai den amang chuklem unji ba thang akom chilong de
1: sita la bang so do lup lo dang te
0: o so bang si
1: avedet
0: avedet ba o su do kok ta hai उसको चुपा थी अपन थांग दिखदार देता है सीता में

di bahasa alir mi alun ang deng along pen kejutsu alun alun alam te kembo bardu labang solun kilun pona bang lake ampola kersa batang te labang solun rajuik ta.

La pona pona le tiong di masa lir mi alun ang deng long pena sona sona lun ar juik long tang lo adun tu bodol lir mi alun ang deng namik lo nang aprang se alun lake Mohan Thakuria la penjonati boro tum kilun alun alun alam te doha thilia to tang te la bangso lun ar juik thang.

La pona ponong litung bodoler melu nang deng long pen sono sono lun arju long tang lo. Bodoler melu nang deng long pen ge kiro ga parju ke la pan se kang ton ne lo.

0: sang din ang lilabang so asay ki claim ki kunani ke Charlie Dun la pusondom.
1: Awe nili hedi Charlie Dun awe la YouTube pen ke lang lok si hedi nili ke Charlie.
0: Tang din ang linovet tong labang sosay la son claim na ang pugi pulo mama tin ang lituma team pen si chingwai chingsay pen si hala tum pen si claim rapet no.
1: Kolo la decoration bang
0: he? Idea hai bang?
1: Decoration bang ki nilijer pi tom sinili pan hedi cho claim na ang pu nang kihang. La sinili mang ta o cho pu si hedi claim dun rapet.
0: Tang te nang li non owe ki miya tumaphan ba radio kar juara la tumaphan nang li kupine ke than ponji ba ning ka pirung ponji la pusondo ikma.
1: Nili hedi kethek obang ke kali sitamela radio karju arara tumpha nili isi kipudamji pubangke ilituma khaita paprang dunang ajjata hin sita la decoration pahin kalilo ang ton ajjat sitame hedi ke claim me kedam me la pente pier thelong cheklang don pen alondo jot la pente ilike ajjat le claim sitame kinang sot ke tangka mati di la sitangka ke churi ji phan avar sai phan pulo tangti nili hin penke ajjat ma duta paklem nang busim pudamji athe ili tumta thelo dinglo pulotangte epie polong lokke cho akhaun emati lasinili pudamji mangke lalo nangli tum tangka war sai phansi ki klemlo pulotangte akhe no kali pulotangte akhe me to war an ke nilike jo kho phanta hedi ninga klong pena ka choro do
0: tangte nili nangli phanako arju ponthuing tum nangli tumla non son decoration na phan ke dam dam alira cham ke palang medam je phan ke dam dam ahut nangli tum nangmina agari motor pen tong ke dam ikloma mati nangli tum non son bus tongki dun dun
1: joy ke joy phangot bangge nili tum te bok het non son dak di phu tu ha tarabasa phuloni langhin poson ki nili tum aprang prang ke hedi basi dun jui titi athe hormu anta hedi basa long se palut pon det po amanona pitu bangke la ISBT ta do thu kok lo enke hem an ke lapu an si do kok lo mati di phu an si do thu kok lo mainke ke pon ke siksa amuk ta ho ga manili tum hedi non bangke hormu hortar bangke la auto track ba tata mobile lahai si hedi pa pon pon nili tum jong jong abang kela gari si che reserve pon de titi a nam pen si hedi ke pon pon
0: tangte nangli tum la nona phi gari che reserve pon pen ba aprang bus ki du na hot pen nangli tum hor mu hai hai ka che pon ko anaka six sack dol
1: non hala sota six sack o e athe hala so ho da bang ke bus pusita hedi lahai hor mu pon o six sack o e la pen teng ke non abang ke nili tum methang che pon der lo ma ti di amat si la ka che break o bang ke ave la so hien bang ke he che break pick an non bang six sack mu bahas ho six sack pick pu ke ave der lo
0: enjoy ki pensi
1: pali long long nili tum choki hola an ke dam dam ta hedi bus pensi ke dam da leng kor an he
0: tangte nangli tumla nona son claim bomb pen ahut pen kisung ke pho la pson da do ma claim bomb ahut
1: nona mat ke la son bang ke ave he avila nona mat ke
0: joy ke joy phang
1: joy ke jon phang pen si chun bomb lang nona mat ke
0: tangte ko son lo nangli tum hormung ki along tin along pusitami ke do tanga hormung pen tong chepador ma mati ka break sitami nam pon bomb la
1: nampon bom nilitum hedi bang a design nang chelolo ek mati di la nang chelo pen si nilitum long la bangke kinang sot vega pot a vedet pulotang te hedi nilitum nam pinang po la an si claim dam po alam bang kya notina ning ke hang sika prek mati nilitum la mira color posita me along pen along ki akilok sinang ji ba ak air sinang ji olai hoi sita me customization sita me hedi nilitum ta alang lituma ning ke hang ateng pen ke pachok nang kok mati la si nilitum avidet pulotang te ki cheng pen sik pipo hedi sik pidang pipo la si pador dam dam lo the happy place decor pon nilitum group amen ke
0: tang te labang sua group nang lituma amen ki bigen kupi kupuson pen si kibila
1: nilitum la nilijerpi nilitum amarlo hedi la so men bite chokjima pojarle he amat si lapubiko
0: tangte nang lila decoration ki claim anang bong pen nang lining ka ching sam nai ke kupila
1: nilitum hedi
0: decoration ang bong men taka preka preka design do domati
1: kalang kalang nilitum hedi la patang pitang ad nilitum photo nn matidi la social media long cha upload je phan he la tang ad pen alang tum taning samlo la nilitum client phan hedi adam pi mate adam po phan hedi hang po nang pachilang don po angke chok ik lo manang litum nang pia design a teng pen pule nang pudun lo pulo tang te hedi o chok lo pule nang pulo pulo tang te nilitum ning sam lo lahen lo ning ka rong nai ke
0: tang te mo pen nang li thanik lo aprang ke nang li tum guhat

0: isi hormu hai ke endam pu
1: kala
0: la si nona phi bang ke demapur pen si ke wan pu la si la guhati ben demapur along hormu ka che prek ke gupila
1: a hormu ge che prek pre se ta mini lutu bang guhati bang ke helloving la ke dam ke wang awar sa he di la lo amat si ke demapur mang ke te bo he amat la si ni litum demapur bang se dam bom non bang ke he ke dam ke wang ke joy mante itum di phu pen ke ka te bo la so ma si ni litum non bang ke demapur se dam bom
0: la pen hala da bang ke ja ta son ta long ik la
1: ba kalang kalang guhati ta long se ta mi hola da bang ke dam helloving la so phan se non bang ke ni litum demapur se dam bom
0: tang te nang li tum la ka pamat along nang li tum la alira cham tong pi cholo mama te pendel achak tum ge la alira cham pi po pendel la vedet la sonda do do mati
1: kalang kalang
0: la sinang li tum bangila pendel ta
1: oh ni li tum he di mithang jong jong a pendel ta do sitamini li tum la pu collapse ta do he collapse ta do ni li tum phanona son la pu hala pendel ocho da tum pulo tang te ni li tum phanang contact ik po alang li tum long dun po la pen ke ni li tum phanang ki contact ik ve ka tum ta na ar ju po je pendel do ik ma pulo tang te ni li tum ta lang li tum phan hang po he di la si do son lo non bang ke do kok lo pendel ta aprang ke ni li tum pendel ke ave he samin non bang ke do lo
0: tang ti nang li tum aprang la pendel ka vi a hut pen non pendel bi pon de ra hut ka che preke gupila
1: ala bang ke non ni li tum bang ke requirement pador plup titilo mati di la client tum han ta he mane alang li tum ni li tum phan decoration ang entot poison dor de son pho phe pu po alang li tum ta ka sik sak do kok ti mati sta mi non bang ni li tum phan le ek bar nang chi de lo pulo tang ti ni li tum si pa chun ek lap po he di en ke alang li tum ben ta thang ka sik sak ave po la lo ka che prek bang ke
0: jong sinang li tum han isi adimalong nang hang pon lo pulo tinang li tum hala dak pen la nang li tum ang bong tang ka sap so ve le long ba do o le long pus tam nang li tum nang li me thang hem tu na phan ko son pen sika chepa dor in la
1: ni li tum he la pulo no na mat ke me thang jong jong a phan si ke claim sai de mati di mat si la pulo chepa dor i ke he la anu tin ta athema asai bele ke dorep mati amat si la bang ke me thang khorcha phan si chi ri lo pot he la pulo dor de pho phe se ta he chepa dor bom
0: anu tin ta ning sambom
1: la lo anu tin ta ning sambom lo athe me thang si ke claim ve ka sai pen si ke long mati atang ka he pa ning sampik
0: tang te ako nang li phanar jupon thing tu nang li pom pen nang li chathan lo nang li school na ba than bang a size ta minang li claim ponik bom pu
1: kala
0: la sinang li hala than bang a size ke claim pen la non nang li decorator ke claim akam kolo bang sinang li ning kaching sam nai ba
1: nili ke hinita ni ning sam athe nili aprang pen ta hedi la son claim long ji pu bang ke chi matha the la decoration a hian bang ke claim long ji pu chi matha the sitami la son ni ning hang pe la ben te hala ke nili profession no mane nili patient lo hala teaching profession ke nili ning dok pek bi hek pen da nili ke teacher se man ji pu pu la se hala bang ke kalang lo he akoman ta man long lo nili non claim bom lo jamela decoration a hian bang ta nili ning dok pek la si hinita nili ning ke hanga sai lo pu si pu dam ji
0: penang anang li phan muni ra tum gela decorator hedi penang an che thang ma ti di nang li tum da happy place decor hedi la si la pensi penang anang muni ra tum genang li phan nang chini la si nang li hala tum phan ko pisi pu ing tum
1: de la ke ni li ko pisi pu po alang li tum ta munit ke anu tin se ning kang sam ka break mati ni li claim voi lo po se alang li tum ning nang kang sam putakali la pen te hula tum claim ke dera phan ke ning sam se putakali mati di la si ni li alang li tum hani pu ke tungke kai kita here juminang pidun verno nili phan la pulo la ansu se here juminang pidun lote nili tal ansu se claim don thek po dam don thek po la lo
0: tang ti ko son pen sinang li tum ka chi ni ni la je la da program do ji pulo te nang li tum ali ra cham ki palang mi dun ji phan ke dam dam ke ko son men si ka chi ni la
1: nili tum phan alang li tum nang contact po la det si nili tum chi ni ni la hedi bang adina tarik nang than po la pente design si tanang chelo po nona son uso birthday ningkani si bustami alang tum nang che than po ba ningkan hini bu si tanang che than po akwamuk hem bang ke nili tum bia ala adamasar bu si tami alang li tum nang che than po la pente engagement piso ke hang bustami ang che than po la so ateng ben si nili tum ta claim claim la pente la nang hang kosan si ka chini ma po bangke alang litum nang hang nang ji la nang khobor nang ji la berta nang pilo plotang te an sini litum ta dina tarik chini po la pente kunat arong ma kupuma hedi la hai details en po an sini litum ta

lang xiêm to thu tha ti e gor bi bon ser lang xiêm lu ri e thu ra hon nang yeng tha ti xin kreng ning chung a ju ding pi e lang xiêm de a lun pa ji ri mi Ta lang sim bang thak the ra du ti lang sim ne ren long le a vi e lo pone san tang a da ki or piu se lang sim lo ri e lang sim ta thur wo ku ki Lang sim bang ton yek ser ami, lang sim bang wo.

0: bangai kali.
1: Ceton cit
0: lapu ya. Kehai bapu ramu hangsi tuteli atomu nang tan lap lomati. Lason nang jila, lason nang jila, laso atomu nang tan lap esini li bangai. Alam teh pardon nun lok lok jat bote majo. Kita main nili dah alam teh bang atomu bang nili nini nang rolok lo. Mane family alam, hematum hangkacing hon alam, laso alam masih nili bang ta. Pene ningkacing sam tu kau mat ketok bang ta. Miu sanksi je teglong lo. Ardi do jat sanksi je teglong masih ningkacing sam pik.
2: Curo ikpik lo. Puthot nili panang karju ike lehen lo. Non ke kar biang long along ta. Lun ka semar bang cihung bom tang lo. Lapen laso por cihut si nang lisa dame mirudong prakso ka semar bang ke ceng nun lo. Asila lun le det. Mati la lun sepo, mati lun ki lun sang kok pen sami mirudong prakso ka semar pen ta. Pene hem tun ka cepang reng un la posana jakong duik ma.
0: Allah bang ke nili mane inspired le sar horian tok bi alang li non pening kan kre pho apram wala li ke kapre ka sai ge ot edelo mere dang prakso lo te majo la studio kam lo sa lang li ek tem lo alang li phanni li thek dun long lo banga teng e kali lo te ma ekdom gari ghora ekdom hem bhari bhari puche kim no lo kimun e eta hem tun isi reng chit choreng chit aphan mangi nili thek dun long lo amasi sining ke thedo nili da jong se alang li song thak che paduk un dedicated lo tangte nili da de anu tin ta un athema pirthe long ke komande ke mystery claim chot pensita hem che pang reng lo
2: kala
0: mane ke dukan bi chot men dame che pang reng lo hala tum ta ke mangela anwel lo dukan bi tun ta ne ke lan anang lo hem reng nang popula so ke mangong se dolote hem reng ichit phangi dokpo sona rasi music kaselam antum se tame lalo no nili ta lanwe loke mang bang ke music claim pen nili ekdom bhari bhariya gari pine che nam nang ji ta phan bang ke mang dun delo la hem tun si reng ichit ne somar phan log charli phan la manli fi tha pine admission np un chilte choklo ho yasi ake mang bang do yarlo
2: kalang kala churuk piglo puthot nali phanang kar jui ke lanlo lun ki lun kache par jan aning khang bang do pik tang lo ilitum akhe se tame mate hon sere ka che man ji phan aning hang pik pik lo hala tum phan nang li hin pen ku pia bdc thaning tum
0: nil hin men na bdc bang ke lun ki lun ning hang tame ke cheng sia lamang la lo ka charli pir the long ke lo ka charli bang ke nang sot lo kecing si ke lo charli nang po laso hin pen nang li long ko pilo ke do nang li ko pilo ke thek lage lage charli chodau so le aning hang chod nang ji gali a parents atum ta aning hang lo nang po
2: kala
0: asupu asupi tum jong si mane football pa thuning hang uplo tang te football important pi dunang po san tak thak si lun ki lun hen ta important pi bute arni si ke munit man me deji u bae gali lun lun pen tum ta munit ke man nong nam ke ban non soili tum long sangpi pokhla lek thipi mem alangli padmasri award ke ban song song kar bia khai phan isi nong nam ke the pik ning charong nun piga lam lo la sontak taxi ili tum ta jong si bihek pen jong si bor idun blo dan de bollywood long ke le dunji phan ta awar side doji jong si ka bor idu blo tang te bihek ben ka charli do blo tang te la si la so ahin bang bang ke yong si manji blo tang te la bang ake nang sor lo no owe ki mitum bang ke hala nili tum mohur bang ke kawi thek tik tik te ma jo ning hang ko si ta la so hin bang e un edel lo nane a class du nang ji music a class do ta ho pon da nili tung chi ne anang deng la music class do hai nang ji ta ho ta nili tung chi ni ne non a phi bang ke non bang e ake awar side do pig la he class dunde bustame ka charli me nage thek chi da phan mage online la youtube do pene do la hai pen da mail tum ka charli awar side do ase ning hang tum an la lun ki lun ning hang tum an bang labang pang cheng nang pu school ki dun alog ot si la po music class bang ta charli pon bom lo plodang te lun se pu man se ta mane rd dojot lun se pu nang man un pu labang lo
2: pom pen nang li pu pon lo jong si ning hang mate bor isi purate nonson bollywood singer sita me manun punang lipu pon

La pone por un litum. Sunun yam pen kilun pon alun nang litum arjig long tang lo. Adun tu lakia li pen kilun pon alun alam te jil pe jay se. Labang solun arjig ta.

La pono por un litium, chandra canta terang pen gilun ponalun, ang litium, or jig long tang lo. Adun tu, kambura tirang la penare sang hutum gilun alun. Alun alam te, long ri kang tim, long vik nang ji.

dokok ena jok si ni labang so anong e kilong po sulang do arat aphan arnam nang tum kadok abi nang chidon dun pemira labang so anong e karbi sulang do arat aphan thedung anong e kijodeng dun longji aphan nang chidon dun tha arnam pusinilike chu ardom lo nimi khrijang lo ning karong pen ke labang so anong e ke piloma pulotang te neli methang ajung jung aphan kali garbi arat phan nilining chethidam piklo nilining ching sam piklo